0: asofo afrani
1: papa
0: agidi fo ntumi ntwen ma bebre akoto ha mu
1: sa
0: bebre akodi ba bi anka esese yedie asofo
1: papa kasa. Papa otwen ho asem de otwen papa enye izi so yo kristo ni na woni abotra ode betwen a na chese u kristo somo no enimu because yehwe israel fo no emra okodi mizrim no
0: oh yes
2: asempa
1: e na otra ntwen nyankopon a ena ono anka sa ka so de onyansa anka bosha asase no nkonsa anka nti otwen de we kristo ni a udi papa na chini ngwa de se onya abotre na otwen amen
0: amen for 38 years this man kept waiting in the presence of god otwen papa wo when the dance was said that crobe ya ni da
1: yes

Bibia wo mu bisa traffic le chia. Ye mechi so bibia no doje afa. Enyum no so. Dia be na ko. Friendly service and fearless nina. Esu mi sadiso. Messi ama. Nemu men kan chobia wo. E be ko konsa dia ye mia. Sesa bi

ne mansini mu ukwa basa safo ho mpanimfo aywo asafo no mu ani ma wo ho di dwuma soronko eboa se de beya emfinhia duonum enso ema a wonum adi kutri wasafo no mu dwuma die ene ho chefa efashe ebekoso ampa ene wo mo chase ene nansa omo abono ene no mu bewiye ana omo di omani kire mu a na chese hafomantem no free bromantem no de wodi kire mu hafomantem mu ko gooso eho ene okodi dwuma ne pomponso enam so ema asafo pani a wonum ewo sunyane mansini mu asafo no basa asafo da no Reverend Eric Kwasi Nto ade to man ani mu se emai mu dwuma die na mu die mfinhia die no mu son 57 years nyi mfinhia ketwa mo yade mo aboa pa ma basa safa ko na nim nemu ade ba ko me de be shamu nsa ne se mo ne mo man nka sa sanse mo emma na mutufu a nkwada afa maburu na eba no asobrache ne aso din bi a wono mo aye efa no bone no mo no mo ne mo nka sa ntu wo mfo se won da che ne kuta wono mo nsa mu no omunya ho hye sopa Ni ma ensa fato munchi o mu mfiri hu. Samoka sanse mna na uto mutiri mu a na jese da chi ni da so ho. Sanse se mu an kana mu jeja wonoma se ye a be duru ba bi no. E ba ba ye edu a betwere ban hu. E be wo ye ni.